Okay, ari naman kita sa liwat sa sining one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5. Sa liwat, mayong aga sa inyong atanan. To our Facebook Live viewers, good morning. To our Radio John Facebook Live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. Now, once again, ari naman kita another day and a privilege nga makawali naman kita sang pulong sang Dios sa sining nga kaagahon. Now once again, my name is Patbon Jimenez, one of the worker of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor, one of the worker and preacher of Berean Bible Baptist Church. Now, bago kita mag-start, greeting you a blessed morning everyone. To our members local and abroad, we've been praying sa inyo. To our senior pastor, Pastor Janelle Vergara Nimanyo, good morning, Pastor Janelle. Ara subong sa US, we've been praying for you. Nagapangamuyo kami every night sa imong heavenly wisdom and every decision you make, and strength mo and safety and protection mo. To our members abroad and seafarers, nagapray kami sa inyong safety mandra kung sa diin makamusubong. And to our members local here in Binalbagan, kag sa iban pa, kung sa diin man kamusubong, God bless you everyone. Now, again and again, before ta mag-start, ihagdaon ta kamutanan sa pagpangamuyo, sugudan ta ni sa pagpangamuyo. Let us pray. Every head bow, every eye close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, nagapasalamat kami sa siniginoong kaagahon. Salamat Lord God sa mga blessing, pagpakamaayo, katutom sa amon nga kabuhi. Salamat Lord God that you are nga ikaw ang amon Dios, buhi kagamanan sa tanan, naga-answered sang amon mga prayers. Lord Jesus, salamat sa mga blessing, salamat sa mga pagtilaw, salamat Lord God sang mga days nga ikaw naga-provide. Lord Jesus, ikaw man mag-bless sa Berean Bible Baptist Church, ikaw mag-bless Lord God to our senior pastor, nga kung sa diin gid man sa subong Lord God, ikaw magpakamaayo, ikaw magatag showers of blessing, desire Ginoo sa iyang atigipusoon, nga ikaw Lord God magagiya in every decision he make, Lord Jesus. Lord God, I pray man ang members local and abroad, ikaw man pagmayo kung sa diin man sila subong, ikaw mag-bless Lord God sa ilang mga businesses kag kung ano pang Ginoong ginobra nila. Lord Jesus, we trust you, we honor you. Ikaw magatag heavenly wisdom, boldness sa pagwali si mga pulong. In Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, once again, good morning sa inyong atanan. Welcome to the one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5. Now, hindi kita magdugay, ipadayunon ta sang lanligad kung ano tong aton nga gintakol. Gintakol ta ang life ni Jonah. Kung ano bala si Jonah? Ano bala si Jonah mga kauturan? Si Jonah, isa ka Prophet Jonah nga kung ibasaon ta dra pa lang sa chapter 1, si Jonah nag-disobey, di ba? Or ibutang ta, si Jonah nag-run, nagpalagyo sa iyang calling. Hello? Ibalik ta ang aton nga ginwali last day, you can run from God's calling. Pwede kagali kapalagyo sa panawagan sang Dios sa imo. Hello? Kay diri man nabasa naton in the life of Jonah, si Jonah gintawag sang Dios to go to Nineveh to warning the people, to preach the gospel, to preach the word of God. Nga anon kuno pagagubon sang Dios, pagasunugon sang Dios ang ila lugar. But sa sina even nga is
amuna na tani ang time nga gintawag sa sang Dios, pero Jonah choose his own way. That's why you can run from God's calling. Even gintawag kagali sang Dios, pwede ka kapalagyo. But halong katunta na ina nga story, no? Makapalagyo ka sa panawagan sang Dios sa kabuhi mo, or subong man makapalagyo ka sa Dios, but always remember that you can never run from God's love. Why? Because anak ka sang Dios, palangga ka sang Dios, and like Jonah, palangga sa sang Dios, makapalagyo sa panawagan sang Dios sa kabuya, because pero palangga sa sang Dios, wala sa kapalagyo. Hello. Now this morning, halong katunaton nga even though si Jonah disobedient, even though si Jonah wala nagsunod sa Dios, pero gingamit siya balagyapon sang Dios sa ulihe. That's the question. Even si Jonah wala nagsunod sa Dios, even si Jonah nagdisobey sa Dios, even si Jonah nagsunod sang iyang gusto, pero gingamit siya balagyapon sang Dios sa ulihe. Now this morning, ang intakol ta sang last day, you can run from God's calling. Now ari kita subong. You can run from God's calling, but you cannot run from God's love. Let us open our Bible in the book of Jonah, chapter 3. Jonah chapter 3, verse 1 and 2. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Let's go back in verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Underline the words, the second time. Hello? What a beautiful word! The second time, mga kauturan. Ano kanami nga mga tinaga sa ikaduwa nga tion? Sa ikaduwa nga tsansa. Di ba? Nakita niyo yung story? Even though si Jonah nag-disobey sa Diyos, even though si Jonah wala nagsunod sa panawagan sa Dios, even though si Jonah nagsunod sa iya own nga gusto, pero nakita naton kung ano kamaluluyon ang Dios. Once gamito niya ka mga kauturan. Once ginaagdaya ka nga magbalik ka sa iya nga pulong, magbalik ka sa iya nga mag-worship ka in spirit and in truth, magbalik ka siya balay simbahanan, siling sang pulong sang Dios, wala siya naghambal nga pabayaan niya ka, wala siya naghambal nga pagusto ka, kundi siling niya, and the word of the Lord came unto Jonah the second time. What a beautiful words. Magsiling kita, ikaduwa nga tion, sa ikaduwa nga tsansa. Now this morning, God gives second chances. And not only to Jonah, kag sa aton tigpalamati subong, God gives a second chance to you. The word of the Lord came and speak to you right now, mga kauturan.
kung sang una matutom ka sa buluwaton sang Dios, kung sang una gapagamit ka sa balay simbahanan sang Dios, ga-serve ka sa iya in spirit and in truth, this is the right time na magbalik ka sa Dios, mga kauturan. Hindi pa ulihi ang tanan. Because ang pulong sang Dios nagasiling sa aton, the second time, may tsansa pa. Hello? May tsansa pa. Wala ginbayaan sang Dios si Jonah, bisa nagpalayo siya, kag wala nagtuman sang una. Ginhatagan siya sang Dios sang isa pakatsansa. The same God who calls us today. Kung nalingaw ka, nahulog ka sa sala, ukon nagpalayo ka sa iya, wala pa tapos ang istorya sang imo kabuhi, mga kauturan. Sa aton mga pinalangga nga tigpalamati, wala pa nag-end ang istorya sang aton kabuhi. Magapadayon kita gyapon. Tub-tub samtang buhi pa kita. Hello? That's why listen. Ang Dios mahimo nga maghambal gyapon sa imo, bangon kag magbalik sa akon. Wala naghambal ang Dios nga bangon kag magbalik sa ex mo. Ay. Awa. Wala naghambal ang Dios nga bangon kag ibalik kung ano kamo sang una kasadya. Aw susa. Bawa do. Dulay na naya tutupat bonaw. Kundi naghambal ang Dios nga bangon kag magbalik sa akon. Bangon kag magpagamit sang imo kaugalingon. Bangon kag magbalik pangalagad sa akon. Hello? That's why, mga kauturan, sa sininga kagahon, kung ibalik ta ang story ni Jonah, because of his disobedience, naglakad siya sa lugar sang Tarshish. Paglakad siya sa lugar sang Tarshish, but the Lord, in verse 4, chapter 1 and verse 4, but the Lord sent out a great wind in the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. In verse 5, then the mariners were afraid and cried every man unto his God and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten into them. But Jonah was gone down into the side of the ship, and he lay was fast asleep. Mga kauturan, atong bagyo, naglakat, nagdisobey si Jonah sa pulong sang Dios, sa panawagan sang Dios sa iya. That's why you can run from God's calling, pero always remember, palangga ka sang Dios. Palangga ka sang Diyos, is chasten ka sang Diyos, padalan ka sang Diyos sang bagyo, nga magbalik ka lang sa iya. That's why this morning, kung wala pa kapadala ang Diyos sang bagyo sa kabuhi mo, balik na. Hindi na pagulta nga magpadala ang Diyos sang bagyo sa kabuhi mo, amuna nga magpagamit ka sang kabuhi mo liwat sa iya. Hello? Amuna nga mag-invite ka sang imo kaugalingon nga magbalik sa church. Why? Because lugmok ka na sa mga bagyo, mga problema nga nag-aabot sa kabuhi mo. Samtang kusog ka pa, samtang buhi ka pa, samtang kaya mo pa, samtang able ka pa, always remember, balik ang imo kabuhi sa buluwaton sa Dios. Paggamit ang imo kabuhi sa Dios. Hello? Kag tandaan mo nga ato nga problema, ato nga bagyo, para lang tutani kay Jonah. Hello? Para lang tutani kay Jonah, siling sang pulong sang Dios.
Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. Nanawag sila sa ilang mga Diyos, Diyos. Because sa kakulba nila, kay garabi kakusog sang bagyo sa baybay. Kadako sang balod. Garabi ang kilat, garabi ang ulan. Nga daw maguba ang balsampulong sa Diyos, nga daw maguba ang ila nga barko. And the ship was like to be broken. Pero ato tani nga bagyo, para lang to tani kay Jonah mong. Pero kay si Jonah, kung sa tawhanon pa nga tinaga do siya to ang malas sa ato nga ship. Why? Ang problema nga para lang dapat sa imo. Ang problema nga para lang dapat kay Jonah, na dalahig pa ang iban. Why? Because gintawag sa sang Diyos, nag-disobey siya. Now, mga kauturan, sa aton pinalangga nga tigpalamati, ang problema nga dapat sa imo lang, na dalahig pa ang iban. Because nagpalayo ka sa Diyos. Sang una nga matutom ka, sang una nga nagapagamit ka, nagapagamit ka sa buluwaton sang Diyos, nagpalayo ka. Sang una nga gabagabaga ka, gainit-init ka sa pag-ubra sa buluwaton sang Diyos, naasubong diin ka na. Hello? That's why ang pulong sang Diyos nag-remind sa aton mga kauturan, mga pinalangga nga tigpalamati, kung sa diin ka man subong, ang pulong sang Diyos nagahambal sa aton. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. May tsansa pa kauturan. Hindi pagulta nga magulihi ang tanan. Hello? Now may isa ka bata nga nag-answer sa sang iya assignment. Because nabudlayan sa ini, hindi siya kasabat. Nag-answer sa sang iyang assignment, hindi siya kasabat. Ginpasay ini sa iyang teacher. Ang expectation niya, nga ang iyang teacher, kitungod na kulbaan siya, ang iyang teacher istrikto. Tinakulbaan siya, pero ginpasay ini gyapon. Pero ginbutangan niya ini sang sulat, pagbuhukad sang teacher, "Ma'am, nabudlayan ko." Nagsiling ang teacher. Ang expectations ng bata, ato nga ba, gabaraulay na siya, gakurug-kurug na siya, sang kakulba. But, tabiya, kumusun sang teacher, tabiya, ihaboy sang teacher ang iyang papel. Pero kabalo ka kung anong ginhimo sang teacher? Siling niya, "Toto, kwa di papel, patudlo da sa sagad, ansiriliwat ang imo assignment. Kag magtuon ka, mag-learn ka." Hello? The same likewise nga ginihimo sang Dios sa aton like Jonah. Hello? Ginatagan niya siya sang isa pa katsansa. Hello? Ginatagan niya sang isa pa katsansa na magtuman, na mag-answer sang iyang assignment. That's why ang aton mga kabudlayan nga nagaabot sa aton kabuhi, hindi pa na katapusan sang plano sang Dios sa aton. Hello? Some of us, kalabanan bisaton, nga kung hindi ta na kaya sang problema nga ginabitbit naton, nga siling naton, do ginalukdo na naton ang kalibutan,
nga do ikaw na lang tanan, ako na lang tanan. And the easiest way or solution nga pagahimuon sang tao, maano na lang, mabigti. Maano na lang, maikog, magpakamatay. Pero mga kauturan, mga pinalangga nga tigpalamati, hindi na amo ang easiest way nga solusyon, ginpa-worst mo lang. Hello? Ang easiest way nga himuon nimo, samtang buhi ka pa, ara ka sa kabudlayan, ara ka sa pagtilaw, ara ka nga siling nga di ginalukdo mong kalibutan, the easiest way is what? To pray. The easiest way is what? Balik sa Dios. Ihambol ang imo kaugalingon. Why? Ang Dios nagahulat lang sa imo kung saan o ka anak magbalik. Hambol ang imo kaugalingon because wala kita ikasarang kung wala ang Dios. Hambol lang. Kagato na, nag-abot na ang pagtilaw kay Jonah. Gintukob siya sang dako ng isda. Kagpagtukob siya sang dako ng isda, nagtinerto siya sa belly, sa chance ng isda, 3 days and 3 nights. And anong ginimo ni Jonah sa 3 days and 3 nights? He prayed. Nagibi siya. And Jonah prayed in chapter 2. And Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly, and said, I cried by reason of mine affliction. Nagibi sa iya kaugalingon nga kay because nagdisobey sa Dios. Nag-anto siya. That's why ibalik-balik ko ini. Hindi pagbasula ang Dios sa mga problema nga nag-aabot sa kabuhi mo because ginatudloan ta sang Dios ang tsakto nga dalan. Pero He chooses, gin-choose na gyapon ang aton gusto. Gusto sang Dios nga amo ning himua. Gusto sang Dios, padayon lang tutom sa pulong ko, anak. Padayon lang pangalagad. Padayon lang paggamit sa buluaton sang Dios. Pero may ara ka desisyon nga imo eh. May ara ka own way nga imo eh. Di sometimes nag-aabot nga problema sa imo nga kabuhi. Amo pa na ang time nga basulo naton ang Dios. Hello? Basulo na to ng yawa. Siling sing yawa. Pamunong ko de. Dalahig pa ko. Hello? That's why, anak, inisubong at iyon, this is the right time nga magbalik ka. Hindi na pagulta ang right time. Hindi na pagulta ang tsakto nga oras. Kundi subong gid mismo. Hello? Ginatagan ta sang Dios sang second chance. Kag sa ina nga second chance, mangin matutom ka. Balik ka sa Dios kung ano ka sang una, mga kauturan. Kung ano ka sang una nga magpagamit sa iya buluaton. Hello? That's why ang paginulsol nagabukas sang puerta, nagabukas ang pertahan sang pagpasag-uli. Ang Dios puno sang kaluoy, kaghanda maghatag sang isa pa kahigayon sa iya mga kaanakan. Once magbalik kay sa iya. Kun may ginasugo ang Dios sa imo, mas maayo nga magtuman subong kaysa maghulat pa. Hello?
That's why, base nagahuna-huna ka nga wala ka, base nagahuna-huna ka nga wala ka na sing paglaom tungod sa imo mga sala ukon imo mga problema. But listen to this. Ang mensahe sang Dios, ang pulong sang Dios nagaremind sa aton nga like Jonah, bangon, may ara pa ako sang katuyuan para sa imo. May plano pa ang Dios, mga kauturan. Sa kabuhi ni Jonah, the same way sa aton, may plano ang Dios sa aton. Hello? Ang second time ni Jonah, nagapakita nga ang aton Dios, amo ang Dios sang ikaduwa, ikatatlo, kag madamo pa nga mga tsansa para sa mga tao nga mapainubuson sa iya kaugalingon nga nagabalik sa Dios. Hello? God did not replace Jonah. Bisan wala nagtuman si Jonah sa una, wala siya ginbayaan sang Dios. Ginhatagan siya sang isa pa kahigayon nga magbalik, magtuman, amuman ina ang Dios sa aton. Hello? Gingaan sang Dios si Jonas ang chances nga magbalik, magtuman sang plano, magtuman sa sugo sang Dios. Lakat ka Jonah dito sa Nineveh. Ibuali mo ang pulong sang Dios nga i-warningan mo sila nga pagagubun ko ni ini nga syudad kung hindi sila maginulsol sang ila mga kasalanan. So ay amuman ina ang Dios sa aton mga kauturan. Kung magbalik kita sa iya, handa siya nga magpatawad kagamiton kita liwat. Hello? God did not replace Jonah. God restored Jonah. Bisan nakasala si Jonah, kag nagpalayo sa Dios, wala siya ginbayaan. Tungod sa gugma kagkaluoy sang Dios, ginatagan siya sang isa pa kahigayon kag ginbalik sa iya dalan. Pagkatapos ang 3 days and 3 nights nga ato siya sa sulod sang chance sang isda, ginluwa sa ginluad sa sang dako nga isda didto gyapon sa den sa lugar sang Nineveh. Hello? Nga man, God restored Jonah. Bisan nakasala si Jonah kag nagpalayo sa Dios, pero nagambol sa sang iya kaugalingon, nagpray sa nga naginulsul sa kaginsabat sang Dios ang iya pagpangamuyo. Nakita naton nga even though we are sinners, even though makasasala kita, even though disobedient kita nga kaanakan sang Dios, pero nakita naton once magbalik kita sa Dios, maghambol kita sang aton kaugalingon, ang Dios nagahatag sang second chance sa aton kabuhi. In the word of the Lord came unto Jonah the second time. Hello? That's why ina nga second time, that's the right time nga magbalik ka sa Dios. Pinalangga, matigpalamati. Hindi na pagsayanga ang ina nga second time. Yes, we know siya ang aton second time, third time, and forever. But gingaan ta sang Dios ang second time. Wala katapusan ang iya nga kaluoy. Because palangga ya kita mga kauturan. And even though si Jonah disobedient, ginatagan siya sang isa pa kahigayon kag ginbalik sa iya dalan.
ginluad siya sang dakong isla dito magyapon sa lugar sang Nineveh kung sa diin ang Dios nga nagsugo sa iya nga kagtuan niya nga lugar. God did not replace Jonah. God restored Jonah. God is the God of another chance. Hello? Bisan nakasala kita, nag-enjoy ta sa sininga kalibutan o kun nagpalayo ta sa iya, ginahigugma gihapon kita sang Dios. That's why ginatawag niya kita nga magbalik sa iya kag magumpisa liwat, mga kauturan. Sa iya gugma kag kaluoy, may paglaom pagid para sa aton. That's why samtang nagkakabuhi kita diri sa kalibutan, samtang kusog pa kita, ginggaan kita sang Dios ang second chance nga magbalik sa iya, nga magpagamit sa iya, nga bayaan ta kung ano tong ginabuhat naton sang una. Balik kita pangalagad sa Dios, balik kita paggamit sa Dios. Gamita ang second chance nga ginhatag sang Dios sa kabuhi naton. Because the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh. That's why sa sininga kagahon, arise! Balik sa Dios. Hindi pagulta, daso na lang totoo, daso na lang pastor, ang tsaktugid nga tion, daso na lang pastor, ang right time. No, this is the right time today. Nakabati ka sang pulong sang Dios, nag-remind sa imo, gin-convey ka sang balaan nga espiritu nga magbalik ka hindi sa right time kundi subong. Hello? Subong! Balik sa Dios subong, mga kauturan! Hindi na pagulta nga magulihi pang tanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung aton akuon kag isugid sa Dios ang aton mga sala, matutom siya kag matarong. Patawaron niya kita kag tinluan ang aton tagipusoon sa tanan nga sala kag kalainan. Hello? Bisan ano pa kabugat sang aton sala or kabudlay sa nagligan, handa gihapon ang Dios nga magpatawad. Indi niya gusto nga magpabilin kita sa sala, kundi gusto niya nga magbalik kita sa iya. Batunon niya kita nga may gugma kung maghinulsol kita kang magsugid sang aton sala, maghambol sang aton kaugalingon, batunon niya kita nga may gugma, patawaron kaghatagan sang bag-o nga kabuhi. Hello? And like a teacher, nga gingaan ya chansa ang iyang estudyante. Kwa liwat exam. Kung hindi pagid kwa liwat. Nga tabi isang bata kumuson ang iya nga papel, tabi isang bata aboy ang iya nga papel. But ginggaan sa sang second chance. Balik liwat. Take liwat. Why? God is even more loving. He desires restoration. That's why hindi uli ang tanan, mga kauturan.
mga pinalangga ng tigpalamati. Sa ato nagalantaw subong hindi uli ang tanan. Ang Dios nagahulat sa imo. That even Peter denied Jesus 3 times. Pero wala siya blaging gamit sang Dios. Bisan gin deny niya si Jesus 3 times. Hello? Pero ang pamangkot, gingamit sa sang Diyos or wala? Gingamit sa gyapon sang Diyos, mga kauturan. Yet, Jesus restored Peter and later used him to preach to thousands of people. Hello? Nakita nyo kung nakita naton kung ano ka-merciful ang Diyos even though kita mismo ang nagpalayo sa iya, pero tungod palang gaya ka nga anak ka, anak ya ka, gamito niya kagyapon. Once magambol ka, balik ka sa iya, paggamit mo liwat imo ko galingon, gamiton kagyapon sang Diyos. Word of God na, pulong sang Diyos na, mga kauturan. Failure does not have to be the end. I say it again, failure does not have to be the end. Mga pinalangga, maybe you failed, maybe you stopped serving, maybe you made wrong decisions, maybe you think God is finished with you. God still says, come back. Hello? God still says, balik sa akon, anak. Ang Diyos nagambal giyapon sa imo, ang Diyos nagambal giyapon sa akon, magbalik ka sa akon. Bisan ano pa ang imo mga sala, ukon naglayo, nagpalayo ka na sa iya, bukas giyapon ang iya duwa ka kamot para magbaton sa imo, maghakos sa imo kag magasiling, balik sa akon anak. Hello? Kita mo nang Dios kung ano siya katutom? Nakita mo ang Dios kung ano siya kanami even though nag-disobey kita. Pisa nagpalayo kita sa iya, pila pa na kabulan, pila pa na katuig-tuig. Pero once magbalik kita sa iya, magambol kita sa kukulingon, magbalik kita sa iya, handa siya gyapon nga magako sa imo, kag magsiling, balik anak. Balik sa akon. Wow. Wow. Mahimo gyapon kita niya nga gamiton para sa iya himaya kag para mangin kabaylo sang paglaom sa iban. Kag ina pa na sometimes ari bala, sometimes bala amo pa ni ang mga tao nga nagaagom sang problema sang una, nakaagom sa mga pagtilaw sang una, mga lessons sang una, amo pa ni bala ang damo may ihambal. Kag ina nga mga naagyan niya sang una nga mga pagtilaw sa kabuhi iya, mga disobedient nga ginhimo iya, mga lessons nga iya naagyan, amo pa ni bala ang tao nga damo mambal. Di ba? Aganong siling nga mangin ano ko no? Mangin paglaom sa iban, mangin isa ka ka-blessing sa iban. Mangin isa ka ka-blessing sa iban nga ang naagyan mo nga gusto mo nga hindi na nila agyan paliwat. Why nagyan mo namong? Di ba? Amo pa ni mga tao nga damo ya ihambal nga mga lesson mong.
iambal nga mga lesson nga hindi na ni pag-agi kay natistingan ko na ni. Hindi na ni pag-imua kay tapos na ko di. Di ba? That's why your past failure does not cancel God's failure's purpose. Repentance opened the door to restoration. Ang imo mga sala, sang una, hindi makapugong sa plano sang Dios para sa imo. Kung maghinulsul ka, kag magbalik sa iya, patawaron ka sang Dios, kagatagan, sang atagan ka sang bag-ong ation para magsugod liwat. Excuse. Atagan ka sang Dios sang bag-ong ation para magsugod kaliwat. That's why perhaps today you feel like Jonah. You know God has been speaking to your heart, mga kauturan, but you have been afraid to obey. Maybe you have been running because of fear and disappointment. But remember this, mga kauturan, wala ginlagas ang Dios si Jonah, agud laglagon siya, ginpangita siya sang Dios tungod kay ginahigugman niya siya.

bisan. Bisan, tandaan naton, nga no matter how far you have gone, God's mercy reaches farther. Hello? Tanda eh, no matter how far you have gone, God's mercy reaches farther. Bisan ano ka pa, kalayo ang imo ginhalinan or ginkagtuan, mas malapad kag mas malayo gihapon ang kaluoy sang Dios. Hello? Wala siya nagakapoy sa paghulat sa imo. Kun magbalik ka sa iya, nga mapainubuson, kag nagahinulsul nga tagipusoon, batunon ka niya nga may gugma kag patawad. No matter deep your storm is, His grace is deeper. Bisan ano pa kalawig kagkadalom sang imo ginaagyan nga unos or bagyo sa imo kabuhi, mas baskog kag mas malawig gid ang grasya sang Dios, mga kauturan. Ang problema may katapusan, pero ang iya grasya wala nagakulang. Salig lang sa iya kay ang kay indi kaniya pagbayaan kag indi kaniya pagpabayaan. Stop running from God, from what God is asking to do. Indi na magpalayo sa ginatawag sang Dios nga himuon nimo. Tumana ang iya kabubuton kay ang iya pamaagi amugid ang pinakamaayo para sa imo. That's why pray honestly and tell God your fears. Magpangamuyo sing sincero sa Dios. Isugid sa iya ang tanan mo nga kahadlok. Kay nagapamati siya kag nagakabalaka sa imo. Trust God's plan even when you do not fully understand it. Di ba kanami? Salig sa plano sang Dios bisan hindi mo pa maintindihan ang tanan, kabalo siya kung ano ang pinakamaayo para sa imo. Accept God's correction with humility. Batuna ang pagtadlong sang Dios, ang pagbakol sang Dios nga may painubuson with a humbleness of our heart kay ini para sa imo kaayuhan kag pagbag-o. Obey God today instead of waiting for a better time. Again, obey God today instead of waiting for a better time. Tumana ang Dios subong gid. Hello? Indi magulat sang husto nga oras kay ang pinakamaayo nga tiempo sa pagtuman amo ang subong. Amo ang subong. Show mercy to others just as God has shown mercy to you. Delayed obedience till has consequences. Ang madugay nga pagtuman may resulta gihapon. God hears sincere prayers even from the lowest place. Ginapamatian sang Dios ang matuod nga pangamuyo bisan pinakamabudlay nga kahimtangan. That's why, mga kauturan, sa sininga kaagawon, the story of Jonah is really the story of a faithful God. No? Ang storya ni Jonah, makita naton nga kung ano kagrabe katutom ang Dios. Even Jonah was unfaithful, but God remained faithful. Di ba? Even though Jonah nagpalayo, pero si pursue sa gyapon sang Dios. Now, samtang buhi pakita sa sininga kalabutan, mas nami

kasuran, mas nami nga kaupod naton ang Dios sa aton pagpanglakaton. Now, kay wala na ta time. Lapit na lang maurot ang aton niya time. Mga kauturan, hindi na magpadugay pa. Samtang nagapanglakaton ka sa Dios, ginggaan ka sa Dios ang second chance, balik sa Dios, mga kauturan. Pero mas nami, nga sa imo pang panglakaton sa Dios, sa sininga kalibutan, ang imo kabuhi ara sa Dios. Ang imo kabuhi na baton mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Now this morning, if you don't have received Jesus as your Lord and personal Savior, this prayer is for you. Manupatbon, paano ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Pangayo kapatawad sa Dios, batuna siya as your Lord and personal Savior. Now, every head bow, every eye close, let us pray. Ini nga pangamuyo, hindi ni siya para sa akon, para ni siya sa imo. Sunda ang ini mga pangamuyo. Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat Lord God, sang pulong mo nga gin-remind sa akon. Salamat Lord God, sang second chances nga ginhatag mo sa akon. Lord Jesus, ini nga second chances, I open and pray nga ini nga tion ang pagsunod ko sa imo. That's why ari ko siguro subong Lord God, nagahumble sa akon kagulingon nga ako isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan niya mga kasalanan. Gina-open ko ang akong heart. Ikaw magsulod. Puna ini nga akong tigipusoon. Nga ikaw lang mangin akon. Dios, kag personal nga manluluwas. Lord Jesus, we love you. Salamat sa kaluwasan in Jesus' name. Amen and amen. Now sa aton pag-end, sa aton nga pagpangamuyo, pangamuyo taliwat as we close. Let us pray, Lord God, salamat sa sininga aga once again, nga gin-remind mo na kami sang life ni Jonah, nga hindi even though we are disobedient, even though makasasala kami, even though pasaway kami, but salamat sa pulong mo and the word, and your word, nga gin-remind sa amon, nga you have a second chances. And we know nga hindi lang na second chances forever ina. But salamat, nga gin-remind mo kami sa pulong mo sa siniaga. Lord God, we trust you, we honor you, we love you. I-bless ang Berean Bible Baptist Church. I-bless ang mga members locally and abroad. I-bless si Pastor Janelle, nga kung sa diin giman sa subong, Lord God, ikaw magpakamaayo. Ikaw magatag showers of blessing, Lord God. Pati na sa iyang family, Lord God. Ang iyang wife, ang iyang tatlong kabataan, si Jutriel, si Josana, ka dyan, oh. Ikaw magpakamaayo, Lord God. Lord Jesus, we love you, we trust you, we honor you, i-bless ang members diri sa Binalbagan, kag sa diin man subong, ilang mga work, ikaw magpakamayo. Kag sa among tigpalamati, ikaw Lord God, magpakamayo, ikaw magatag showers of blessing, ikaw mag-blessed, Ginoo, sa ilang work, kag sa ila, kung sa diin gin man sila subong. Lord Jesus, we love you, we honor you, we trust you, we bring back glory and honor and praise, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, saliwat, mayong aga sa inyo tanan, to our radio dyan, 98.5, Facebook live viewers and hearers, good morning. Sa mo nga Facebook live viewers, good morning sa inyo nga tanan. Thank you for watching. Pastor Carlo, thank you for watching. Tita Anali Jimenez, thank you for watching. Kay Ann Arjavita, thank you for watching. Pastor Sean Escudal Jorem, thank you for watching. And Jason Gundan, thank you for watching. No? Ang Dios magpapakamaayo sa inyo. Ang Ginoo mag-bless sa inyo kung sa diin man ka musubong. That's why, saliwat, mayong aga sa inyong tanan. My name is Pat Bonimenez. I'm not a pastor, one of the worker of Berean Bible Baptist Church. Once again, greeting you a blessed and happy morning, everyone. God bless you all. Thank you and God bless.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubani na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, of course, pagasokin tig paminaw. Maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sa inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha, mo ni siya ang pinakalindot kay nga classes kape. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa classes kape. Di gud maglabad ninyong ulo, di maghaplos ninyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kay nga classes kape. Kay more on herbal, dosi ka klaseng herbal, ha. Ay mo kalimot na, basta dosi ka klaseng herbal, sigurado inyong hang lawas ligonon kanunay sa ato ang kape. Ana nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot tinuon ang imong pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apotek kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag po ni udugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kayo ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tigpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Akin siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po nis. Pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa. Ah, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kumot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender. Sampagita mga sokin tigpaminaw nga naadiha. Ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, pwede mong magpamasahe with all body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katudunay mga skin problems. Doon na mamibunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw para nindot ang inyong hamis ang inyong aping entero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamita ang testingin ninyo, walay kumos pagsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw, ang use na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tigpaminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tigpaminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tigpaminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nakatatak sa atong produkto higala. Sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas bag-uhon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo na ya!
7: Wapo taya!
0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
10: Yeah, binal

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

0: Texam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mabalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best.
4: Binalbagan's Best.
3: Radio John 98.5.
5: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
4: Here at Radio John.
5: We have the greatest.
4: Here at Radio John.
5: We have the coolest.
4: Here at Radio John.
5: We got a lot because we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
7: Sa puso ng Binalbagan.
8: Ay, ito na!
7: Isa lang ang tunay na una.
9: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
7: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
10: Okay, 98.5 Radio John.
11: 98.5 Radio John.
12: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
7: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbag

0: Street ke Bangkalan City and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans, nga ginbutangan sa non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa, FDA approved, gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule, kaluwas Ginoo, maayo ako. Okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gan-gan jud. Okay. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gwapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
8: Bomba.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: mga penata!
1: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako nag coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili kang magpalpitate.
2: Yes, oo. Tama.
0: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental

para sa barato. Kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitay kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuno personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanina pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga sokin tig paminaw sa ato sa mga programa Tulumanon. Ano na sabi niyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, mayang adlaw diha. Mayang adlaw sa mga listeners sa ato. Sana ganun ay nagasunod sa ato ang programa from Visayas and Mindanao. Ani ana sa mga sokintik paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan og insaktong impormasyon, sumala pa sa mga kaigsuonan nato nga nasulayan na ang ato usab nga mga produkto, no, nga napaka epektibo, garantisado og barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga moy usa nga muhatag kanatong dugang kusog kabasko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no, di ba? Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tig paminaw. Dako kay katabang sa mga kaisunan nato, estudyante ug negosyante nga moy ilahan pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisunan usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha. Kini na gyud ang kape para kaninyo ug para kanatong tanan. Mga sokin nako nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, ay makalimot. Anindot kay for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kay tabang mga sokin tikpam na tagabi ininyo nga ihaplas. Labi na kay nanay tatay, anindot kay mga higala nga mao yung hatag kanato og kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha. Ay makalimot mga sokin tikpam na. One cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-hard max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, katong mga kaisunan nato nga naluya na, ha, gikapoy na labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress na mga sokin tig paminaw. Awa na gilaing katapat na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kai Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading and of course mga sokin tig paminaw. Kaya ang presyo, no, barato og epektibo nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o parmasya Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula mga sokin tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day mga sokin tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold, buntag hapon mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Ano usab ang ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella asiatica. Mga mga naigala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisunan nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika og pharmacia Visayas og Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas baskugun.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Update ko na inyong lawas.
8: Okay, salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
11: Bidalbagan's Best.
10: Radio Juan 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
11: iTunes Canada.
10: Here at Radio Juan.
11: We have the greatest.
10: Here at Radio Juan.
11: We have the coolest.
10: Here at Radio Juan.
11: We got a lot because we give you more.
12: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
13: Gapo taya!
12: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: mga penata!
1: Test si Katan Griffith, upper mutong, 66.
2: Ang
1: ininom na ako, pero may ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
2: Mm-hmm.
1: Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
2: Coffee
1: o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, mainom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes.
1: Oo.
2: Tama.
0: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
3: iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot, cause we give you more.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa! Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kay ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na usab sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw, higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas og aduna kitay prevention. No, mga sokin tigpaminaw og dili angay kabalak-an mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ug ang Dragon Fruit Gold dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. Og ani usab ang ato usab nga kape. Ha, sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Adunay dosi ka klase mga herbal ang naa niini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inom mo ini mga sokin tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pangmasas ni siya nga disenyo nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamasas mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw sa klaseng haplas. Adunay tulo ka klaseng asan ini imo hang ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O aduna pay uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hard Max Strength Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di gyud maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no man ay gala ay makalimot mga sokin tigpaminaw niini kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o farmasya Bisaya so Mindanao. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong dunay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga sokin, tigpaminaw nga ito usap mga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga sokin, tigpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto muputi. Muputi yun, muhamis ang lang aping. Like cutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagadiay butika ug farmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na pinakarindot kay mga sokin tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Maka na pinakaimportante na health benefits ha, mo na higala ang pinaka-importante sign of minerals deficiency. Kanay higala mga sokin tigpaminaw, mga sokin ato nga nagasunod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin tigpaminaw basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas baguhon.
3: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, Live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Pagkasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pagmaintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
6: Power Booster
5: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
6: Alkaline na vitamin C,
5: mapalit sa tanang mga butika.
6: Alkasi.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Time.

Parehas sang home credit SSS contribution internet services parehas sang PLDT ka Globe kag Loseco bills payment kinahanglan sang load mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network dugang pa bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Yeah, binal

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: dugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas.

0: Boom. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
0: Nobody hits you like this. They rule. They unite.
2: Ngayon ako ay ganito.
0: They rock.
3: Mahal kita, pero di mo lang.
0: Rock Snow Rock and Reggae 4 to 5 p.m. right here on 98.5 Radio John. Nobody hits you.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's Best Music News
5: Radio Talk.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Balsol Kapi.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Ani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamong aminaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
5: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
8: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
9: Coming from Bounty Land.
8: Pick up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Maayog yun.
3: Yes.
2: Maayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gi-istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
4: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Dragon Fruit.
5: Go!
4: Kipag-kusgan. Dragon Fruit, go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit. Go! 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit extract powder, ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabon extract powder. Dragon Fruit, go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit, go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go!
5: Dragon Fruit Go!
6: Pure energy.
7: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

with a new spaceship to fight with the aliens.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

bastard.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo.

0: de kalidad na produkto.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: pay your account at any of our branches nationwide.
1: See that our customers are satisfied.
2: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang

Mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo.
4: Mm-hmm.
3: Doon ay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mangiikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron na wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud daghang kaayong salamat.
2: Gipabarato pa kini.
5: Dragon Fruit Plus,
2: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: You're tuning in at Binalbagan's Best.
7: Binalbagan's Best.
6: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada. Here at Radio John.
6: We have the greatest.
7: Here at Radio John.
6: We have the coolest.
7: Here at Radio John.
6: We got a lot because we give you more.
8: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gabo taya!
0: Wapo taya!

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan. Hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinag

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagbainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: sa pinagkakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, maingit to.
0: Radio John 98.5.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: dito ang tugtog ang tinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: listening to Radio John 98.5.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: Thank you.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Not 8.5 Radio Johnny.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpak.
1: 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan. Yeah.

Tuging makapagpapa in makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.